o huta be a jeya huta bita jeya o duye debbo e chewndiri jeya de bi mo jeewu isaaya idi saaya ti kalaamo lamina kali de bi mo no saaya en foti o wi tato o yo saaya wen ma ko saayi dum rokam bi ma mi dami ni sanje geese sun tanni geese ngam yiba mo mi rokki hen won ko saaya saya rokam wi ey min dami ni hande huttoydi sunum kutim rokma kutir dam won ko saaya wi waya saaya don nyal ko kulse fen ma wana la haaje bu woni huttani mabbani maram mareji wadari oro oro gundoji gunuma waranno wonti piyo joltu yo on ta bonna ko dum non taw ko busu be ngal dina saaya dawa non takade kiriso o jiyam yana ema fiddo cowndiri filti yana ema fo yi wata wa re bernde jeno o tewo

manja e cerro pullo kala jaya la jarba ko be ngandi nemi ko be welti wallahi feña golle mo ne balle mo ne jesmi o juri kam ballal haddi ngari o biro mbiri yido yimi nawdu be do wor wala har ko sejja minde mbide welti alarande mbide welti ndudo suudu na ngare mi do hanki de wor ko kemme amare mi hewanga dum sabi ngam dum ko ko onay kandal juli amdo ko barke kadi ne moji andu don ko beydari wona ustare o do wayas kay o moddi e ladde ko hene hen koye ladde ladde woni sa yalti ladda ɗannima a daari bange hirnaga yaari mo ganduɗa a daari bange funnaga yaari mo dam ganduɗa a daari rewa yaari mo ganduɗa a daari wolga yaari mo ganduɗa a windana braji nogas a tawa jaltuɗa ladde wonmo jeeɗe sa e wuuro son gonɗa ladde on jeltodirta ha mayo sanon wuuro ne heewi yimɓe ta wadata to yimɓe gariɓeno ko bandiraɓe goto fo andi ko goɗɗo daralam ɗo liɗiɗo weltinde sabi sukaɓe ene mum ene gandi mbiɗa ɗumen kono min gendiri ko ɗo eɗen jeemi noon e galleji men ne jeeme e mawɓe umen ne jeeme e gueɗe umen kono noon allah emi reɓin gettindir ko ɗo allah baɗnonomi weltine mom ɗum jaa sago maro moon haalino pré dradio ndewe waaji hal warnade cali amadou mawni koyemi umar miñam o yawi fer daraja o ndaw jamaji ɗi mbaɗata o ndaw jumaji ɗi mbatta o ndawɓe jiɗo jiidude ma tama heɓotaw jabde bandum ne saƴƴi ko sa jaɓi bande ɓuuri ko bellortoɗa gueɗono ko tan ɓelnoto ɗum bande kawron

ndiɗa fof gasat ha heddo ko wonno ko walla ko ɗumi gasata ndaar noonde ko ala ko woodi nde kanko ko woodi fof gasi kadi o heddo noon beltima bande oɗo heeɓi nokku

dangal ma ca Touba ne ku daw ñaaw ba kana koy ndigil atat ga ko war xox mukhrija biram faat ma daw ras la yendo njojam njojam yendo daw bima yendo ba yendo nan ay satat ko du zamba faat ma mukhrija jor jurom li ngeen lañu

dengam ci tubane ku daw ñaaw fatma na tuba dangal mu ko lay jaal na tuba ganjire na tuba ganjire ku ngal ak soxna mbay ak falo ak soxna mbay jeere dal dam sen cam nga tuba ne ku daw ñaaw bëkk na ko yobugi le waye tat ga ko ni wa xox.

sa xewal soxna mbay jimbi kura cham mbay ñaxana ngaal bu ko du kumba jana bob kumba jaganu ba nga ci ndaw daaro njaay fenda sar.

nagan sa job ma senar ñu wa ma kiyal mar ku de ci lamb di isbi ñu dagi ay senar.

Mukhreji prem fatma daw ras le yendo ñojam ñojam yendo daw bima yenn fa yendo nan ay seta ko du samba fatma mukhreji ak jor juroom li ngeer yoyu sa xewar sen bay sa xewaro mudum sa xewar fatma ci mukhreji jam bo

min jassana jey nga betwar Dakar ya final gibrim gi binta jaan yaay jaan nga betwar Dakar bay kumbalaw be jassama taa bu jigen bi ma tejjo e baay mi ci betwar Dakar kumbalaw be madula ni no ma ngi lay jaale ndey mari mi ci kodiwar ya final gibrim gi binta jaan fal gibrim gi binta jaan Ibrahim gi bin tajaj magi tek far jaw far sa ko ngoy feje bur nga ndur bi Ibrahima Ibrahima ay ci to gay mangi lay jaal ndey mari mi ci Cote d'Ivoire ak sa tamba ma kure jaak jor Ibrahima ak sa tamba ma kure jaak jor joomi li ngeen nañu sa kare set bay Ibrahima Yanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalan Ibrahima yanu te joy Malik Yasin mi ci mbelalan Ibrahima yanu te joy Lamine Tiane mi ci betwar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik sa bay nga mbelalan ya ndawal geey

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi wedde magita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi di cede beje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde donima cedi cafdi tehede neji nana jabo bela paddi jande ko dadi benni joni kadi ko fofre baleji hamma yerewel ko sondu wiyete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ren ko noro walla ngabu sen di ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle godde de ngona kulle diam li wogu ko kulle mawdun diam jeya elenani ndiyala dori woni ngadat ko wayno horde hippande ko woni amre siftori ene wodi humre dor dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw mawdete hen mi wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga dal ko ro hore sel hokko seba cettelle cilal e gonal bali wala nanduki yiwal barodo bu bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal e ndat nati sokla jawle cekki ciri kele waji cettini jala hawaji e cedoji dilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don du wotti demi ciifol girji nyakki to ki may dongal jeedi e dulul may de der gasdi jeeb di ma boje ki bi ma buno ni nuddini ma chabbi may garlaw gas sunka daga ciw ole ko turu mayte buutuji ciongel jawle kero e dara cial de cede buube sangal de sirngeni gi sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran wodi darti ma jermini ma jabaaji e bille bille la ceji jondi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawi ma lelde lelima la defo wonti olel murali e musulali kungale munyali ma ngay gaydu bu bagornoji ndene barudu bu bajer nane walo ma ngata mi chongu fadda wiige wiño gaynaako wata yalla we jabtintaake ma njur demba wasor du wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu nyaawel jom alla do hinere walla taw ko nyiwa samba na gaynaako yara wudina e salamata juri jungo mo jabaade salmondirede